Bare asilwe na bantu. Asilwa ne mimoya. Akabaka hopola bekenya ofeta mona hono bata o bata o bata ha mbibile o thwe le kgetheile kae kae. Ho thu wa bata le kgetheile. Ya ba ka bana batho di WhatsApp status ntsa bona bangotse ba re bana ba ratang hore asilwe na bantu. Silwa no moya o tlo ba hle ba itlhaitse nnete ya sala ba ne nantsi mpitsa le shume ke le metsi supileng ka mora hora ya botshelela ka jeno ke la bobedi bekeng kgwedi tlhola letsatsi ke ya loetse ke teng tse pedi le mashume a mabedi metsi tsheletseng. Dumela mo Afrika hle, dumela mo Thembo hle, dumela mo Rati motsetsi wa tshebeletso ena ya 011 Radio, the pulse of Jose. Nna ke Makidela ngwaneso ke Eddie Boy. Le kajeno mmaka jeno ke boetse ke na le Sandra Masiteng o re fa ditaba hora le hora. Athe Fundi K ke moradi wa Khumalo le yena o teng o tlatla phetlela mahatla Nkuma Show. A pepesa pinyane ya mabaneng. Ka o rialo mothemo tle ke sentse ke phamisa matsoho ka bobedi mme ebile ke wa ka lengwela fatshe ke re kae kapa kae mo o leng teng hle. Dula le rona, tsamaisana le rona, ha re be mmoho ka jeno re tsamaisane leeto lena la Hardwell, the Morning Express. Mme le ka jeno ntse re tsheditse ke ba Enigma and Mass Personae, your recruitment partner. Wena motho eleng ore o ntse o batla mosebetsi, wena motho eleng ga le o kokota ka nqane le ka nqane o ntse o batlana le mosebetsi. Maobane ke ile ka o jwetsa ka re ba bangwe o tsebe ba tlotse melelo, ba bangwe ba phatsiwa, ba bangwe ba iswa metsing, batho ba ntse dintho tse ngata kore fela motho a batla mosebetsi. Ska ba fetwa 8:30 ka jeno re o fa dintlha o rona e ka ba dikgeo tsa mosebetsi di o kae, o ka kenya kopo ya gago jwang. Re tsamaya le ba Enigma and Mass Personae.

0: Panamana the Morning Express kae ka pakae mo leng teng ngwaneso ke kopa o rotsa mmaho le rona kae ka pakae mo leng teng kgetha tshebeletsoena maybe le wena o songo kgethile tshebeletsoena re a leboa re leboa haholo ka hore ebile o etsa phetho e kgolo tshebeletsong ena ho ba le rona kwano mona nnete ya sala ho tlisa phetho e kgolo ka tsela e makatsang re leboa ho menahane jwale ditaba tsa bohlokwa mamedihle tse amanang le tsa moruo jwalo ka ho tseba hore ka nako ena ke yona nako eo hangata re shebanang le rona e ka ba tshebetso ya moruo e tsamatsama ka mokgwa le tsela efeng ra hlodisa mono re shebe mebaraka na e tsamatsama jwang mme re hlokometse hore ranta ile ya bontsha matla ka nnete kgwebong a ka labohlano le beke e fetileng kaofela ha batsetedi ba ne ba ntse ba emetse puo ya modulasetulo wa federale ya America e leng Kevin Wash Jackson. Ho feta mono he ranta ka nako eno ne rekiswa ka 15.97 papisong le dollara e leng ho nyoloha ho ka bang 0.2% ha e bapiswa le ha e ne kwalwa ka Labone jwale batsetedi ba ne ba shebile puo ya Wash ho fumana lesedi mabapi le hore na moruo wa America o ka tsamaya jwang nakong e tlang le ha le jwalo Wash o ile a hana mohopolo wa hore Federal Reserve e lokela ho fana ka tataiso e hlakileng e sale pele mabapi le diqeto tsa yona tsa mano a phaello jwale bahlahlobi ka nnete ba ETM Analytics bare le ha ranta e ntse e bonahala e tswela pele ho matlafala kgatlhanong le dollara ho na le diphetho tse ding tsa moruo tse ntseng hore batsetedi ba be hlokolosi pele ba betjha kapa ba kenya matla a bona haholo kwano bona ranteng jwale ranta jwalo ka ditjhelete tse ding tse angwang haholo ke kotsi hangata e susumetswa ke diketsahalo tsa lefatshe haholoholo dintlha tse mabapi le moruo wa America le matshwao a tswang ho Federal Reserve jwale mona Afrika Borwa mahlo a batsetedi ka nnete bakeng sa naha ena ka nnete a tla ba ho dipalopalo tsa bohlokwa ho kenyeletswa phepelo ya tjhelete ya July dikamano tse fuweng dikgwebo le batho ba lekala la private data ya kgwebo ya ka ntle ho naha le thekiso ya dikoloi le maobane ke ile ka bua ka thekiso ena ya makoloi ena ka o jwetsa le ngongoreho ya ka rona ke feng fela hona jwale mamedi rante rekiswa ka 16.17 kgatlhanong le dollara mebile ke 21.90 kgatlhanong le ponto mme ebile ke 18.74 kgatlhanong le euro athe gauta yona e rekiswa ka $4,421.90 ka ounce athe oli yona ke $90.26 barele ka nngwe ka bogotshwanyane ranta e ntse e batla e le maatla empa diketsahalo tsa moruo America le dipalopalo tse tlang tsa Afrika Borwa di ka etsa hore boleng ba yona bo fetohe matsatsing ana a tlang fela mothating ona e ntse e tsepame mme ka hoo re a leboa.
1: The only station with good vibes. 011 Radio. The Pulse of Josie. The Pulse of Josie.

Nete Jola Mabidi Enakiona, the pulse of Josie, the heartbeat of the nation. Hadiwele, the morning express. Metsotsole shumele motsolomong pelo hora ya borobedi. Ke utlwa bo mama gwa ba re ke tla ba etsa ba belate. U batho a modimo. Hey, hey, ga tla ga le bona batho a modimo. Ya le re etse jwa. Ditaba ke tsena Mamedi Kamane ka Oliven Houtbosch. Setšhaba ha se a thaba. Setšhaba se a kgotsofala. Ka tsela eo dintho di etse hang ka teng sebakeng seo sa bona. Ha ba kgotsofala ho hang, ho hang. Ke tsela eo seponesa se etsang dintho ka teng. Ke tsalwe mpe. E teng e etsaetseng. Mafelong ana beke motho e motjha. Moithuti wa university e etsang selemo sa hae sa pele. A ileng a hlabakakiwa, a hlabakakiwa ka thipa ke e mong wa ba tsamaisang dispaza shopo sebakeng seo. Mme ebile moetsi wa ketso ena mmelaelo ena ho thwe ke molata, ke motho ya tswang dinaheng tse ka ntle ka lebitso le tlwaeleileng la lekeisheneng mona le seng molaong ho thwe ke makula. Wena Mamedi, diketsahalo ha di le tje, maemo ha le ka mokgwa leng ka teng hona jwale. Na o nahana hore setšhaba se tshwantse hore se etse jwang ena eo seponesa se tla utlwang? Gobane setšhaba se re, rona re kgona ho itsholofela dintho ka bo rona, empa re re ha wa tshwanela ho inkela molao matsohong. Nka tsohle o di beye maponeseng, maponesa a tla nka tsohle a di beye ho NPA, NPA e tla etsa toka, fela na ho a phethahala. Now ho ya phethahala, now bona phetoho, now bona hona le moo re yang teng ka justice system Afrika Borwa. Fela Mamedi, re ka botsana dipotso nna le wena, re ka arabana ka mokgwa re arabanang ka teng. Fela wa bohlokwa ke hore re tshwanetse re suthele ba tsebang ditaba, re tshwanetse re suthele ba ikarabellang, ebe bona ba arabelang ka wotloloa. Mokgona ke tshwong ke re tshwanetse re fumane tonagolo, tshwanetse re fumane MEC kapa MMC wa tshireletso Afrika kwana mona Gauteng, haholo ka dibakeng tsona tseo. Re ke re kokote hape, re ke re shebe Mamedi, re tlhokomele hore na e ka ba ka nnete setšhaba ke eng se se tshwanetseng hore se etse. Gobane setšhaba sona se kopana ha bonolo, se kopana ha bonolo setšhaba, mme setšhaba ha se halefile ha ho be hotle. Mme ha re kgothaletse diketso tsa moferefere, ha re kgothaletse diketso tsa di-mob justice. Mob justice ha re batle, mob justice re tshwela ka mathe. Fela setšhaba se tshwantse se etse jwang. 0 7 5 1 3 9 8 6 ke yona nomoro ya WhatsApp moo re leng teng, moo tla re fumana teng, moo tla kena teng nna le wena re bueng ke kutlwa rona ditaba ha e le hantle o di bona jwang. Ke fumana molaetsa hape kwa re mona Thabiso Mokoena, ke Mpho Thabiso Mokoena ka Oliven are taba ena o reng banna, a re ha taba ena e le nnete, re botsa fela hore na toka e ho kae. Ha motho a qoswa ka polao, re le setšhaba re lebeletse hore maponesa a etse mosebetsi wa ona, ebe nyewe e ya tswela pele magotleng, batho ba keke ba dula ba tshohile. Ke Mpho Thabiso wa ha Mokoena ka Oliver. Ke kgutle hape ke tshware Lerato Gatebe, Lerato Gatebe o ka Centurion. Lerato Gatebe o re se tshwenyang haholo ke ha setšhaba se bona motho eo ho thweng o entse ketso e mpe a ntse a tsamaya jwalo ka ho lokoloa ho sena letho le etsaetseng. Re batla ho tseba hore na maponesa a ntse a batlisisa kapa ho etsahala eng ka nyewe ena. Brass Teaser o ka Alexandra a re Eddie Man, Eddie Master, Eddie Boy, ngwaneso brown envelope ya sebetsa. Ngotse fela jwalo ngwana ntate a nroka nroka ha qeta a re brown envelope ya sebetsa. Mamedi, ke di bone di-voice note di kene, ke di bone le wena Mamedi. Lahlela ya hao 0754132 9986. Lahlelahlela ngwaneso, lahlelahlela, lahlelahlela re o bone. Molaetsa mongwe o kene kwa romonatle ba re uluntu lifuna impendulo ukuba ezi zityholo
zinyani amapolisa akufaneka achazise ukuba imeko yophando ikuphi ki ayandandlovu kamamelo Metso se sele se fela le skoto pele re kena re nya borobedi the pulse of Josie ke ona the heartbeat of the nation ka jeno ering ke phamane jolo kona mona the voice note le tsona di tenka kona mamedi lona la hlala ya ha

thabela khunwana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke theo salamang tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwane mo hatsanta te khoma nta te we hametse kai ba re pelwana mari jo mpolae ha ke bolawa ko wena nka thaba mabele dumela go tswana di thota ke re khala go tlhomela dipako ro tebella ditie report 40 sana le se rebela haratsi.

ha ina tharollo. Ke re ba ke fumana ke hore bophelo ba ka botena bo ba ka mogoboleng ka teng le lapalaka le tena le ba busula ka mogobole bowling busula ka teng bana ba ka ba tena ba tswata o long.

haiba a qetana go yohle a nahana ka bollong le moaisane a ka lebala go sebetsana le mathata a nnete a lelapa ke re a seke a tobana le motho eo ka pefo ke karabo Molefe o ka mamelodi

0: Pulse of Josie.
1: Are ke mo lata nna ke gathetse jwa letjena ba ne a khona nthwena e setsaetse dilemo le dilemo na go telela hampe ka nnete a modisana ke mamelletse motho yo a khona hailale ke mo lata jwa le wa botsa hore na o tla ba fositse na jwa le mmelizi yena are
2: hi et boy nna ne ke re montate kare go re motho o wa loya o sna ntwe e tshwaregang le bona batho ba a ileng ko bona for di consultation ba tlo gcina ba tshwere kare bulo ya bona evidence la gopola gale batho ba bangata ba tswe ba tshisitswe ba re motho wa loya gale wa bona so ntho I sa le ko molaong gore o re motho wa o loya o sna ntwe e tshwaregang wena if batho bao ba re motho o wa o loya a ba etse gore ba ka seke ba bona gore motho wa o loya but ba sa kgone o thusa gore di buele ko mongwa tsone nna ne ke advice gore kampane di a buela ko mongwa tsona ke mo go tlo bonagalang gore ka nnete wa loya motho a o etsang ntho a ke re wena a o ile bolaya motho o ya ko ngakeng o ya o ile itshireletsa wena gore o protecte wena le lelapa la gago o seka bolaya motho so if go na le motho

0: yero ora lo ka la nyana ga jalo ki yena amarudi johannes ngona ya tswa le ganka la umanje go bolara ke le sogana le le gore le belegetse ka kwa province ya limpopo ka ngwa ga wala wa 1968 go mona pila tloga ka lefaseng la ka keno ka ngwa ga wala wa 2008 ana le mengwa ga e masome nne 40 years old na pile a re tlogela faka yengwe ya di album tsa gagwe je di bosana bosana ye le gore o ile ntsha ka ngwa ga wala wa 2008 Muruti Shumba fela mragonyana fa ye re go raletseng yona ke mane e le gore ile ya tswa ka fa le gare ga album ya Moloi ka ngwaga ola wa 1999 kudu moisa o tloga berekele kudu o mantse nkone goma re tla tloga re ba gopola ka dinako ka moka ebile ke dumela ga botsa gore ngwageng o go na le tse dingwe tsa di-celebration tse e le gore di tla ba di diragala gona ka fa nageng ya Aforika Borwa kudu go lebane le tsona di-icon di-hero and di-heroines ba e le gore ba ile ba tloga ba bonagala ka mo nageng ya Aforika Borwa gomme ka tlase ga mokgatlhwana o le o bitswang gore ke sea ba kombola awards go bonagala ga botse gore umanje nkuna e leng yena Maruti Johannes Nkuna e tlo ba yo mongwe wa batho ba e le gore ba tla ba gopola ngwageng o gomme tla re ge dikgatlhampana rena re tlo ba gare le re tlo ba re le dipoledišano le bona ba le ba sea ba kombola awards ba e le gore le bona ba tla ba re botsa gore na ke eng se e le gore ba se rulagantse ngwageng o wa 2026 ka ge le rona pele go kwagala ga botse gore megete go yetla ba tswaretse ka kwa go la Gold Rush Dome ka kwa gaufinyana le FNB Stadium ka kwa gona fa motsetropong wa Johannesburg go edinya October fela maletjatsi ga le sotse le ba gona e fela ke jumela ga botse gore je ka moka ga di fehlile mafelelong re tle go ba le ba yemedi go ba di boledi go tswa gona ka kwa go la se ba kompola ba tla ba re botsa gore na ke bo mamba ile gore ba tla ba go polwa ngwageng o le gona ke eng e difoka tse ile gore ba lapa ba tla be ba fiwa tsona jwa lena pele re mo lebogela yena o manje nkuna ka ge ile gore le yena tlo ba yo mongwe o ba tsiya karolo gona fa o meketeng e o tla e diragala gona ngwageng o wa 2026 magagešo re sa tlo bona dilo tse dintšhi tse di botse tselo ja diragala ka gare ga naga a kere jale rena se segolo ke gore a re duleng re le mmogo re dule re swaragane ka dinako ka moka gomme re tloge re tseba gore re ya kae re tswa kae re le maAforika Borwa se segolo magagešo ke thuto thuto pele a ke re ruteng bana ditaola re seye le tsona badimongwe kgwedi ke kgwedi ya heritage ke kgwedi ya bogwa a kere
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Rena bile re tsene ka gara ga sekhutlwana sa rena, sekhutlwana ke re nyakisheng, gopola nomoro ya rena ya mogala ke 0751329986, 0751329986.
1: Send us your WhatsApp.

0: Freshness you can trust. Prices that make sense. Welcome to Alex Fruit and Veg Market, the home of quality and value. Whether you're shopping for your household or stocking up for resale, we've got what you need. Always fresh, always affordable, and always ready for you. Don't settle for second best. For unbeatable deals and trusted quality, step into Alex Fruit and Veg Market, right in the heart of Wynberg, number 89 Watt Street, Yaruna Building. Want to know more about our deal? Call us today on
1: Gona pele go kukusha le mashonja bar ke mopane wemse ke nako ya gona iwa le ke nako ya dipula ke nako ya lehlabula ke nako ya selimo ke nako ya tshekamoka bana re na pele re tsana ka gare ga festive se gale re tla ba re ipsina rena re re happy christmas happy new year ke tshelo re tla ba di jiragala mo matsatsing a sa fetseng pele jwale ka ge le re ke boletse le wena tshatsina le khono kere a re bolele nna le wena mo e ka bele re gona wena re feletse le tshelo gona ke na pele ke go tletse ka tlhogopledishano ya le tshatsela le khono ka re go wena ka re ke eng se le gore tshatsina le khono wena o a se gopola ge o bo sa gola ge go thiwa ke spring day le khono na wena o bo dira eng na o bo tsa pakete le wena o tsena mileng go ba na we bo tsa mae o ya male matamong mo la matamong o ya go ya go yo router le bana ba bangwe ba shimane ba bangwe go ba ke eng se le rona botlo go se rata go se dira kana go yela ge o sa gola se le gore tshatsina le khono o sena pele se go buisetsa morago ge go fihlale tshatsi le la spring ona pele wa di gopola dilo tseo ka moka gore bana kana le nna ke fitile mo hey ya nako ile hle ka ba ka busha gape ka go tlela ka ya bobedi gape ka re jale re go ke rata gore o tlompotse gore na ke eng se le gore ga jwale ga o sa gona go se dira se le gore bo rata gore ga o tsoga nako le nako bo gona go se dira jwale ka ge le gore mehla le matšatši di a fetoga nako ya ya mengwaga e a fetoga jwale le jwale ngwaga le ngwaga o napile o eta ka one ngwaga le ngwaga o eta le one ge o ka lebelela mola ge bo sana le mengwaga le masomepedi t 21 years o lebelela le lekgono o humana gore lekgono o shetse o na le 40-45 goba o na le 30-35 ga o sa kgona go ba jwale ka maloba na ke eng se le gore se ya go palela ga jwale ge o tsoga go seng wai kwa gore o nna ga ke tsoga go seng be e le nna motho wa go rata go suela lebala ge e le gore motho wa mme kudu ba be le gore bana pele ba dilo ko mafelong a le metsesegae selegae ke ba e le gore ga ba tsoga nako le nako humane le gore ba ya nokeng ba ya go gametse ge ba tsoga bangwe ba go suela lebala bangwe bana pele ka mo metsesetoropong ke batho ba e le gore ge ba tsoga go seng bana pele ba tsoka ba kitima ba tsena mebileng jwale tse ding tsa jwale ka tseo dilo ga o sa kgona go di dira matšatšing a lekgono ebile re wa lebelela ga o sa kgona le ga o dutse ka fa le ntlong o lebeletse television o no phela beile remote control mo gausi le wena gobae ga o sa kgona go emelela o tlanya-tlanya mola le mola ke dilo tse ditse le gore di a fetoga bophelong ba gago ge o dutse o lebeletse se se tloga se bontsha ga botse gore ka nnete o a gola na wena o itemogetse eng mo mmeleng wa gago goba mo bophelong ba gago 075-132-9986 e tla re bolele o tlo re botse re kwe maikutlo a gago gore na ke eng se le gore se fetogile mo go wena mo bophelong jwa gago o tloga o ipona gore ga ke sa tshwana le maloba jwale ke tse pedi tse le gore ke di beile godimo ga tafola wena o ka ekgetela gore na ke e feng e le gore o tsamaya le yona ya pele ke ya go gopotsa gape ke rile go wena ka re na ke se se feng se le gore wa sa se gopola se e le gore ge o bo sa gola be gore ga go fitlha letšatši le la spring letšatši la pele kgweding ya September wena le bagwara ba gago be le dula le se dira goba wena o le noši e be e le se e le gore o tloga o kwana le go se dira kudu ka ge e le gore re le bana re be re rata gore ge go fitlha letšatši le jwale ka leo o humane le gore napile re falalela fa le dinokeng fa le megobeng fa le matamong re napile re ya go ipsina ka letšatši la lekgono kudu le ga e re re wa lebelela le ka fa metsesetoropong ya bo Alexandra e santšane e diragala lekgono ntho e jwale ka eo mo e le gore napile o humana bana ba tletse diterata ba tshwere me bana pele ba lelekiša batho go iwa godimo lefase e le gona go keteka le go amogela letšatši le la lekgono letšatši la spring ke letšatši le botse magagešo ebile letšatši ka fa ntle le tloga le tswile le dipresente di tloga di le godimonyana re ka kwa godimo ga 25 degree celsius tšatšing la lekgono go tloga go le kaone ebile go a fiša ga gonape go fiša kirikiri e fela go fiša ga botse ka fa toropong go le ya Gauteng ka fa go la Johannesburg moena mo e le gore ka be le re gona ke dumela gore le wena o tloga o itumelela letšatši la lekgono ntle le ba le ba ka kwa go la Monti ka kwa la Eastern Cape ka kwa East London ke le ka re ke le ka kwa ele tshatila pele kgwedi yona ya September ke ipotsa gore jwa le re ya go ipsina ka le tshatila rena la di la pele la September fela ke le ka swa ba ka ge le gore ke le ka humana go tonya to ka kwa la East London tshatila le hone tshatila di one ge le gore ka mo East London e re botse na ka bela gore go diragala ng tshatila le hone ka bela gore na go afisa go atonya go juang na ka ge le gore mehla le mabaka ge di fetoga gona le mafelo a mangwe le gore ona a sa fela a shalela morago e ba rena re tloga re ipsina ka fa toropongkgolo ya Johannesburg ka fa gola Gauteng re na pele re go amogetse motheletše nomore ya mogala ke yone re go fileng yona ya 0751329986 bolela le rena gona fa re kwe maikutlo a gago

0: City that never sleeps. 011 Radio, the pulse of Jozy. You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Jozy.
1: Re fetse go thengholela go shane ngwe yo bosana bosana e bo o ira lokela ke a bona boy. Batla bona ba re tested, approved and trusted. Mola mara bonyana fa be re fele dochi anale SZA batla bona ba re girl get up. Ke go shana tshepedi nyana je le re fetse go ralokela tsona momo yenge re ntse re le ka re ga tlhogo le ditshano ya le tsa le go no di tlhogo tse pedi tse le gore na pleke di beile go di magata fola tse ke di topic tsa maleba tse le gore di lebane le nna le wena ka ge le gore ka nnete re a tseba gore le tse jwala ka tseo di diragetse ebile di sa diragala le lehono wena re botse gore na ke eng se le gore ga jwalo wa se gopola tšatšeng la lehono ge o sa gola gore ke eng se le gore nako le nako bo rata go se dira e ka ba wena le bagwera ba gago e ka ba wena o le noši fela ga go fitlha letšatši le la lehono letšatši la spring ke se le gore fele ga go ka mokgo mongwe go ka sekebe gwa mesa o tlo e dira ntho eo jwale ka eo jwale re botse gore ke eng se e le gore wa se gopola ka letšatši le gape ka ba ka buša ka bea engwe gape topic godimo gata fola ka re tšatšing la lekgono goba mengwageng ya lekgono wena o godile a kere o mosadi o monna o lesogana o sese jwale go na le dilo tse e le gore bo o kgona go di dira ga o sa gola jwale dingwe tsa tsona gone jwale di napele di a sesefala ga o sa kgona go di dira ka nako ela ka tshwanelo go tshwanela ka nako ele le gore wena o bo o tloga o di diragatsa jwale le jwale re go tseba o le motho wa matlhatlha ka bele gore bo o le motho e le gore bo o rata go bina o rata go opela o rata go dira tsela le tsela fela ge mengwage ntse e namelela o ntse o eta one godimo ga one re a bona gore a matlhatlha napile a sobelela bogware yola botswerere yola le wena o napile wa itemogela gore ai man go na le difetogo tse dintsi diphetogo tse dintsi tse e le gore ke a di bona matšatšing a re botse gore na ke eng se e le gore ga jwale ona pele wa se lemoga ka wena ke eng se e le gore ga o sa kgona go se dira go tshwana le nako yela ya mathomong ge o bo o kgona go se diragatša selo se jwale ka seo bolela le rena mo go 0751329986 go sena mo nako e sa fetseng pelo re tlo ka kwa kantorong kgolo ya ditaba ba ile go re balela ditaba tša iri ya bohlano gomme tla re moraga fao ya bele rena pele re kgatlhang bana ka lenanego la rena o gopole gore re tlo ba le sekhutlwana sela sa rena sa o kgonne jwang mo e le gore re rata gore wena moswa e tla o tlo bolela le rena o tlo re botsa gore na ke eng se e le gore o diragatša go sona ga jalo na ke kgwebo e feng e le gore o busy ka yona.

Jwale na o rata go ipona o eme kae mo mengwageng e meraro e tlang. Gape ke ditlhotlho difeng tse e le gore o kopana le tsona ka gare ga kgwebo eo ya gago. O gopole gape motheletse gore tlo ba le sekhutlwana se sengwe gona fa gona fa ge e rata fela seripagare sa metsotso ya go tswa go iri la botlhano mo e le gore tla ba re lakaletsana matlhatsa le matlhogonono go ba e le gore ke tšatši la bona la matswalo. Gape re tlo ba re busa gape gona ka fa o tla re ge e rata fela lesometlhano la metsotso go ikala iring ya boselela ya ba e le gore ba le yena magola tseleng e le gore le ena tla ba re botsa gore ka ba e le gore na tša letšatši la lekgono ke eng tse e le gore re ka abelana ka tsona goba re kana ra re a word of the day ke tse e le gore tla ba re di kwa mo go the afternoon take over tšatši ka tšatši ge rata fela seripagare sa e rata fela metsotso e lesometlhano fela go ikela mola iring ela ya boselela. Gopole gore ke bolela ka magola tseleng ke bolela ka mphela mphela e le gore le tloga le motseba ka moka e tloge le yena motho e le gore ka nnete o tloga a tseba polelo go tsenelela kudu re lebeletse kgwedi ela ya September ka fa gare ga kgwedi ya bokgwa. Re dumela ga botse gore re tlo go rutega re tlo rutegana re na le yena le wena gape motheletše gona fa go 011 the pulse of Jose ga jalo ipsine ka lenanego gomme o botse le ba bangwe ba e le gore ga ba tsebe gore go na le 011 radio ba botse ba fe link ba botse gore bona re na re ipsina gobane re napile re kwa tše ka moka re kwa sedimošo tše ka moka tše re di kwa gona fa go radio go 011 radio kudu lenanego ke lenanego la the afternoon take over re napile re go amogetse ka sona sebopego se re re mo kabele re gona ga jalo dumela.

0: Happy birthday!
1: Wishing you a day filled with love, laughter, and excitement.
2: Let's go!
3: Go batho ka mo ka ba ile re ke letsatsi la bona la matswalo tshetsena le khono wena se lo re ka se dira gatsa fa go 011 radio o ka ngwala molaetsa mo letlakaleng la rena la WhatsApp mo nomorong ya 0751329986 ke e buisele tsa 0751329986 napola ka letse motho mang ka pamang ile re ke letsatsi la gagela matswalo tshetsena le khono le ga e ka ba ke wena hle o ka netse wa itakaletsa mahlatse le mahla ona le tshetsi le go mi wa re botsa gore wena le khono o tloga o ipsina ka gele re ke letsatsi la gagela matswalo le rena ka mo na bile re lakaletsa kgaitsedi ya motho e leng ragadi ya bana ba bomza mathapelo komane e le gore le kgono ke letsatsi la gage la matswalo mo le bona le wena na bile re go lakaletsa re bona gola o gole kgaitsedi re na bile re go wena re re tshukudu e be moshimanyana gola o ka ke tloa ke re ya re na bile re ipsina le lena ka mo ka ba ile gore ke tshatsi la lena la matswalo di 1 ja September banna lena le bagale hle batho ba ile gore ka mo ka ba bele go ka letsatsi la le kgono nna ke ba rolela mangatse ke re go bona ke re bona le bagale ke e buseletse ka raro ke la yona gape ni zalwa ngubani ke le tshatsi la lena le happy birthday happy birthday happy birthday wena lo wena lo wena lo wena 011 the pulse of Josie Geki the afternoon take over le DJ Bomza
1: you are listening to

0: ya o ka itha o re le gono ke la bohlano go ba ke mokibelo ke la bobedi ke le tjatji la pele September ka sona so pogose rena pele re amogela le tjatji la rena le botse le tjatji le mosana bosana re amogela spring gona fa go 011 the pulse of Jose na pele u kwa di khatlampana ka tsona ka yona tsela ye na botse bo rena rena pele re thwantsha menwana rena pele re ipsina ka gele gore tsene ka ra ga se hla se se bo se bo se se hla sa se rutwane ke sona spring
1: is giving spring. Giving spring. And 011 Radio is giving the vibes.
2: That's amazing.
1: Spring into the pulse of Josie.
0: Hey, re re go feli yena DJ Tira ana le ngwabe teens batla gwena ba re ngilimele ka le tjatjela le botse le tjatjela official tjatjela se rithuane le tjatjela le gore mang le mang wa le thabela Glogeta ke artist le re feli yona mo mara go nyana ke lena la kosha Glogeta na pile ra tla gwena gape ra go fa re go thomile ka ni zalwa ngo bane go polo re be lena thandi zwa mazwai gene le gore na pile re rile ga re tswa ka fa le mabenkeleng re na pile ra go topela yena ra ga ga ba ka yena re na pile ra re le ba le gore ke le tjatjela bona matswalo tjatjela le khono ni zalongwe bane lena re botse gona fa go 0751329986 0751329986 goba o ka romela voice note gona fa go yona nomoro yona ye re fetsang go e bitsa rena rena le wena gomme re tlo gaogana mo nakong e sa fetseng pelo fela ka ge le gore ga jwalo nako le rena ya lenane go latete the afternoon take over ena pele e ya nyamalala ena pele ya sizwala ena pele e ya molete sekuba fela o tsebe gore nga se go shiwe le noshi ke tlo go shiya le lenanego gare ga mananego the sports le nna nego la di kakapa ke nna nego le le gore ke le rata kudu bile rena pele re tsina ka ge le gore ka fana ganya Africa borwa na pele tse bo rena re dingkhwete tsa cricket re ka ne ra go ba tsa rugby na kringer cricket re dingkhwete tsa rugby le ge re ka na pele ra hlahlariwa ra shashariwa ka tse dingwe fela ka rugby yona rena pele re tswa pele re thupa se foka nna kwa le nako go pele gore Africa borwa ke yona ile gore e ira loka ke se tlhopa se ba re tsiya gore ke Springbok rena re ikhantsa ka bona hle o go pele re mo mafelong a beke rena pele re ba boene ka kwa go la DHL stadium ka kwa go la Cape Town mo ile gore bana pele ba shashara se tlhopa se la sa New Zealand e bile ga se la mathomo se tlhopa se sa New Zealand se gahlana le se tlhopa sa rugby sa Africa borwa gomme se no fela se hlahla se shasharwa jwa le jwa le mo ile gore rena pele re boene le ba le ba link bana pele ba thabisha mashaba ka fa le gare ga stadium mo ile gore ba ile bana pele ba fufishe tsa difofane tsa bona e go ya mola leveleng ya fasinyana go di mo ga dihlogo tsa DHL stadium mo ile gore mashaba a wa benga gergetse ka fa le ba ile ba tloga ba itumela le rena re tloga re itumetse re le ma Afrika borwa le ga jwalo taba yela ya difofane tsela di le ja fofishetswa tlasana mo mafelong a beke e sa tloga e le yona e tsereng e tantseng shedi kudu mo social media le mafaseng a mangwe bana pele ba ipotsisa gore na go kgona ga jwang ka Afrika borwa di kgona ge jema ga gešo ye ke Afrika borwa ya mehlolo ke Afrika borwa ye le gore e tletse ka bogabo e tletse ka tse dintsinyana jwale rena pele re gatela pele na le wena ga jwalo re sa letse fela ke metsotso e